0: da kudancin Najeriya, mataimaki kuma zai shigo daga arewacin Najeriya. Kuma shekara hudu nan gaba, in za a sake neman zaɓe, za a dawo da tutar a arewacin Najeriya, sannan mataimaki ya zama kudancin Najeriya. Na biyu, an yi yarjejeniya a cewar wannan shugabanni da suke jagorancin jam'iyyar yanzu an maida su a matsayinsu na shugabanni wanda za su ci gaba da jagoran tafiyar har lokacin da aka gama wannan dabarwa na siyasar zaɓe na 2027. Na uku shi ne an yi gyare-gyare a cikin kundin tsarin mulkin ita jam'iyyar a sashoshi gaban guda biyu ko uku hakan nan. An riga an tambaye gida, gida sun amince 100%.
1: To kuma ba kwa jin cewar bayan shekara hudun da dan kudu zai yi mai yiwuwa ya ce bari ya yi tazarce shekara takwas?
0: Ai, ba zai yiwu ba, tunda abin da aka yi rajejeniya aka yadda da shi kenan a rubuce, kuma jam'iyya ta amince. So saboda haka Mr. Peter Obipa ya riga ya dauki alƙawari kuma zai cika insha Allah shekara hudun nan kacal idan zai yi. Kuma ina tabbatar muku Allah ya yarda, muna tunanin cewa shekara hudun nan idan ya yi ta zai yi kokari ya tabbatar cewa ya fidda ɗan uwansa Ibo kunya daga wannan tunanin cewa kila in suka samu mulki za su raba ƙasa. To kila ma lokacin da ya zo da za su nuna bijintansu da kokarinsu da iyawansu ta kwato ƙasar nan a cikin wani hali da take ciki na yanzu, da taimakon kuma shi tsohon gwamnan Kano Injiniya Rabi Musa Kwankwaso.
1: To kenan an tabbatar da su ne ƴan takarar jam'iyyar na shugaban ƙasa?
0: To a yanzu dai kan insha Allah su muke hanga.
1: Shi ma bangaren tafiyar Kwankwasiya na sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce kowa ya bi, kamar yadda mai magana da yawun tafiyar Dr. Habib Salim Lemo ya bayyana.
2: An amince da wannan kuduri domin babban burin shi ne dukkan abin da za a yi ya zamanto an samar da zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasar baki ɗaya. Kuma kamar yadda ka sani, shi wannan lissafi ana ganin ko shi kansa shugaban ƙasar da yake kai a yanzu suna dogara da cewar Janar Muhammadu Buhari ya yi shekara takwas ne a kan kujerar mulki kafin mulkin ya koma hannunsu a kudu. So suna ganin kamar shi ne fa zama adalci, wanda mu kuma mun yarda cewar in wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara kawo haɗin kan Najeriya da kuma samun damar da demokaradiyya ita kanta ta ɗore. To gaskiya wannan kudirin gaba ɗaya mu mun yarda da shi, mun aminta da shi, kuma za mu yi.
1: Masu sharhi kan lamuran siyasar Najeriya dai sun yi tsokaci cewa ya zama wajibi shugabanni da sauran 'ya'yan wannan jam'iyya ta NDC su bi matakan duk da suka kamata don kaucewa ballar rikicin cikin gida wanda ka iya taɗiya waɗannan shirye-shirye da suka yi. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
3: Tare yanzu muna Najeriya, inda a nan kungiyar 'yan fansho ta ƙasa ce ta sabunta kiran da take yi a kan gwamnatocin ƙasar su yi ƙari kan kuɗaɗen fansho da suke biyan 'ya'yanta. Sakamakon sun yi kiran ne dai sakamakon yadda har yanzu jihohi da dama

0: Jihohin ke biyan naira 1800 ma ga mambobinta. Kungiyar ta kuma kalubalanci wa wata sabuwar kungiyar yan pension register wadda tace kafata ya saba kaida. Hudu Baba Abdullahi, shugaban rashin jihar Nasara na kungiyar yan pension ta Najeriya wato Nigerian Union of Pensioners, yayi karin bayani a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed Harewa yau.
1: Shi wannan karin da yake magana kai ya samu ne a dalilin karin kudin albashi da aka yi wa ma'aikata na 70,000 da aka yi wa ma'aikata. A dalilin haka sai mai girma shugaban kasa ya ce dukkan dan pension da ke kasar nan na jihohi a kara musu 32,000 a kan abin da suke karba. Daga nan kuma sai Salary and Wages Commission suka fidda circular na musamman suka tura wa jihohi baki daya. Shi yasa aka ce kowane jiha ya bada wannan 32,000 din da za a kara ma kowane ma'aikaci tun kowane yan pension a kasar nan. To waɗansu jihohi sun awatar, waɗansu ba su awatar ba, amma waɗansu sun kara 15,000 a negotiation suka yi, waɗansu kuma suka kara 20,000 a yarjejeniyar da aka yi. Wannan umarnin shi ne aka zauna aka yi yarjejeniya da waɗansu jihohi a kan su ba za su iya ba da 32,000 ɗin nan ba. Shi ne waɗansu aka samu yarjejeniya, waɗansu sun ce su ba da 20, waɗansu goma ma suka ce za su bayar. Abin da za ka lura ba, an su jihohi ɗin za ka ga mafi kankantan pension bai wuce 5,000 ba. A kudu kuma wasu ma suna karɓa 1,800 a wata. To in ka ƙara mishi 32,000 ka ga zai karɓi nawa kenan, 35,000 kenan kacal. Amma kamar nawa jihar kuma mafi kankanta 5,000 ne a jihar Nasarawa.
2: To yanzu ya kuke so a yi kenan?
1: Kowane state su yi ƙoƙari su ayatar da wannan umarnin da aka ba su, saboda yan pension su samu walwala dangane da irin halin da ake ciki na rayuwa a kasar nan. Dama kuma wannan ƙarin ɗin yana na kundin tsarin mulkin kasar nan, wadda section 2010 a cikin baka uku ya ce za a ƙara pension bayan kowane shekara 5 ko kuma an samu ƙarin albashi na ma'aikata. To su ma yan pension ya kamata musu ƙari. To kaga an ce constitution kuma duk wani gona ko wane ne ya riga ya rantsa cewa zai defending constitution na kasar nan. Saboda haka shi ya sa kamata su aiwatar da wannan yarjejeniyar da aka tsaima.
2: To kuna wannan batu, sai ga wata sabuwar kungiya ta yan pension ta bullo a Najeriya.
1: Yana ɗaya daga cikin makasudin mitin da muka yi a Kaduna. Dalilin mitin nan kuwa shi ne ya zama emergency mitin ne. Wannan wanda ya zo ya kafa wannan sabuwar kungiya ɗin nan daga Benue State yake, kuma ya nemi shugabancin kungiyarmu na Benue. Bai samu galaba ba dangane da wannan, sai hada kai da wayansu aka yi wannan registration nan ba yake bisa ka'ida ba. Saboda haka in ka tattauna kasan in ya gagara ba abin da za a yi sai da garzaya kotu ne kuma za ta bambanta aya da duwatsu.
0: Shugaban kungiyar yan pension ta Najeriya kenan reshen jihar Nasarawa, Hudu Baba Abdullahi. To yanzu agogonmu na nuna cewa karfe 7 ne na safe, saura minti 15 a Bulango da ke jihar Jigawa a Najeriya, haka kuma yake a Bulango da ke Kamaru. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet bbc.com, inda za ku iya karanta labarai da dimdiminsu. Sannan kuma za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. A farkon shirin an ji cewa hukumar kula da lafiyar jama'a ta tarayyar Turai ta ce duk wanda yake cikin wani jirgin ruwan fasinja da ke cutar nan aka samu kwayar cutar nan ta hanta virus, to ana daukan shi a matsayin wanda zai iya yada ta. To yanzu kuma sai filin tabakidi ta bakaratu.
3: Taron da cibiyar ta nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodiyo Sokoto ta shirya ya samu halartar masana kusan 100 daga jami'o'in Bayero da ke Kano da ta Ahmadu Bello da ke Zaria.
0: To jama'a, da fatan za a mana gafara, bari mu fara, ban fara gabatar da wannan ba, inda a yau a maimakon filin na tabakidi tabakaratu za mu kawo muku rahoto ne na musamman game da taron da aka yi kan rayuwar shahararren mawakin damben nan marigayi Muhammad Bawa dan Anace, yar tsakuwa. A makonin baya ne dai cibiyar nazarin harshen Hausa ta Jami'ar Usmani Danfodio dake Sokoto ta shirye wani babban taron ƙasa da ƙasa kan nazarin waƙoƙin maza da

0: tarihin shararren mawakin nan da suka hada da wato Noma da Dambe da kuma Kokawa. Kimanin manazarta 100 ne dai suka halarci taron daga jami'o'i da cibiyoyin bincike da nazarin harshen Hausa a Najeriya da makwabtan kasashe. Akwai manazartan da suka bayyana waƙoƙinsa a matsayin waɗanda suka bayar da gudunmawa a fannin motsa jiki da makiwon lafiya a maimakon na noma da damba kawai. Zubair Ahmad ya halarci taron ga kuma taron a wato rahoton da ya hada mana.
1: Taron da cibiyar ta nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodi da Sokoto ta shirya ya samu halartar masana kusan 100 daga jami'o'in Bayero da ke Kano da ta Ahmadu Bello da ke Zaria da Jami'ar Dutse Makatsina da ta Maiduguri da Jami'ar Jihar Sokoto har ma daga Jamhuriyar Nijar an samu halarta da suka gabatar da makaloli daban-daban akan waƙoƙin makaɗa Bawa Dan Anaci. An haifi Muhammadu Bawa Dan Anaci Gandi a shekarar 1901 inda ya rasu a shekarar 1986 yana da shekaru 85 a duniya. Professor Salisu Ahmad Yakasai, shugaban cibiyar nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodio, shine jagoran taron na ƙasa da ƙasa akan waƙoƙin makaɗa Bawa Dan Anaci.
2: An samu halarta na masana kuma daga sassa daban-daban, sannan kuma sun bayar da gudunmawa a fannoni daban-daban, musamman fannonin nan guda hudu da muke da su na Hausa: bangaren harshe da adabi da al'ada. Dukkanin su waɗannan fannoni an same su a cikin gudunmawa ta wannan mashahurin mawaƙi. Shi harshe, kamar yadda muka saba, abu ne mai rai wanda kuma yana da buƙatar a riƙa kulawa da shi. Irin wannan gudunmawa da suka bayar ita take taimakawa harshen yana rayuwa. So da haka su mawaƙa su ne kamar wanda suke masu adanawa. Za ka ga cewa suna adana tarihi, suna adana harshe, suna adana al'adu da adabin al'umma. Waɗannan abubuwa inda duk ya zama to ba a kula su, sai ga ce an samu matsala. Dan Anaci kamar sauran mawaƙa, kwatankwacinsa a cikin waƙoƙinsa an samu waɗannan ɓangarori, an yi musu adalci, an ba da gudunmawa daban-daban.
1: Kamar su waɗannan makalu da aka gabatar, akwai wani mataki na gaba da za a yi ɗauka game da su?
2: A irin wannan taro in an yi shi ba iyakarsa nan ba. Waɗannan makalu da aka gabatar za mu tace su, in mun tace su za mu buga a matsayin littafi ta yanda da ɗalibai da malamai da masu bincike da masu nazarce-nazarce za su ƙara waiwayarsu a kowane lokaci suke so.
1: Shahararren makaɗin na Dambe ya taka gagarumar rawa wajen zuga da kamban waɗanda yake yi wa waƙa. Ya kuma shuhura a waƙoƙinsa da suka fi mayar da hankali kan noma da dambe da kokawa, waɗanda aka fi sani da waƙoƙin maza. Wasu daga waƙoƙinsa sun haɗa da waƙar Shago da ta Ado Ɗan Kore da Audu Kai Kaɗai Gayya da Mai Gidan Gona wato ta Garba na Godi da waƙar Basabce da sauransu.

0: hasali ma dai daga cikin salailai da ake samu a waka har da na ƙari ko rigin kalmomi bisa lalura da masana irin su Dr. Babangida Magaji Isa suka gano a cikin wakokin dan Anachi Gandi
1: an gabatar da takardu da dama duk irin wannan gudunmuwa ainihin ta taimakawa harshen Hausa wajen ci gaba shi ba dan Anachi ya samar dangane da irin wakokin da ya gudanar a Hausa muna da jimloli daban-daban akwai za ka ga akwai jumla mai sauki akwai mai sarkakiya akwai mai tambaya akwai mai korewa to cikin jumloli da muke da su a cikin harshen Hausa dan Anachi yana da irin waɗannan a cikin wakokinsa sai na ga cewa da masana suka karkasa jumloli cikin harshen Hausa har guda 6 to dan Anachi duk a cikin wakokinsa ya samar wannan ba karamin ci gaba ne ainihin ga harshen Hausa daya kenan sannan kuma sai na duba a cikin ainihin maganganun hikima akwai inda mutum zai magana a cikin jumla sai ya ƙara kalma ko a cikin kalma sai ya rage ko a cikin kalma kuma sai ya ƙara sauti ko a cikin kalma sai ya rage sauti misali in ce ya tawo da safi ya iske shi a cikin jumlar an yi ƙarin wanda ya kamata a ce wannan abun babu shi abinda ake nufi da ƙari wanda idan baka sanya shi a cikin wannan abu ba to jumlar za ta zo daidai ƙari ne saboda larura irin ta waka ko kuma irin hikima ta ainihin mawaka sannan kuma a cikin jumlar zaka ga cewa akwai inda yake amfani da korewa in an ce korewa kamar a ce abu misali in ce ban ci abinci ba to zaka ga dan Anachi yana cewa ban ci kai kaza ba a cikin wakokin da yake bada ainihin waɗanda yake zigawa musamman irin su aro dan kore da gundumi
0: Malam Ibrahim Muhammad dan madamin birnin Magaji mai nazarin harshe da al'adun Bahaushe da wakokin gargajiya na Hausa shine babban mai jawabin bude taro
2: har daga jamhuriyar Niger mun samu bagoncin irin su Dr. Korau wanda masana ne game da abin da shahi wannan fage na adabin baka musamman na wakoki na mawakan baka jawaban da aka yi sun ƙara zaburar da masu manuwa irin wannan duk wanda ya yadda ya hita batun tarihin shi ya hita batun al'adar shi to ya ta san marushe kanshi da kanshi domin ka dauki sabgogi na mutane waɗanda ba su da wata alaka da kai ka azawa kanka ka salwantar da naka ka kaskantar da naka ka daidaitar da su na tasirantu da wasu abubuwa waɗanda dan Anachi ya kawo cikin wakokin shi misali yayi maganar duniya yace ya shiga tsoron ta duniya wai duk yadda ta so mutun ta ne mashi jakkar baya babu ya ka iske ta kashe

0: ma domin yi masa magani. Hukumomi sun kwashe fasinjojin da ke cikin jirgin ruwan zuwa kasashensu na asali bayan shafe makonni biyu suna yawo a kan teku sakamakon bullar cutar. Masu bibiyar hakokin jiragen ruwa sun ce wani jirgin ruwan Qatar da ke dauke da gas ya wuce ta mashigar Hormuz akan hanyar sa ta zuwa Pakistan. Idan jirgin yayi nasarar kaiwa inda ya dosa, to zai zama jirgin ruwan Qatar na farko da ya wuce ta mashigar Hormuz tun bayan da aka fara yakin. Sai dai Prime Minister Qatar ya soki martanin da wato matakin da Iran ta dauka na kai hari kan jirgin ruwan kasar sa, duk da cewa Tehran din ta musanta hakan. Harin na Iran dai yayi barna, amma babu rahoton samun asarar rayuka. To kuna shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rundunar sojin Sudan ta ce ta sake kwace wani yanki da a baya mayakan RSF suka mamaye a kudu maso gabashin kasar kusa da iyakarta da Habasha. Rundunar ta ce ta kwato yankin ne a jiya Asabar, makonni biyu bayan RSF ta mamaye shi. Babu dai wata majiya mai zaman kanta da ta tabbatar da wannan ikirari. Bayan yakin basasa na shekaru uku, yanzu haka dakarun kasar ke da iko a tsakiyar Sudan ciki har da birnin Khartoum, yayin da mayakan RSF ke da iko a yankin Darfur da ke yammaci. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya isa Nairobi, babban birnin kasar Kenya, a wata ziyarar bunkasa alaka da kasashen Afrika.
1: Emmanuel Macron is due to have bilateral talks in Nairobi with Kenya's
0: president. Wakilin BBC ya ce Emmanuel Macron ya zai gana da shugaban Kenya William Ruto, kuma a gobe litinin shugabannin biyu za su jagoranci wani babban taron zuba jari na Afrika. Taron zai samu halartar shugabannin kasashen Afrika da jagororin kasuwancin nahiyar domin tattauna batutuwan da suka shafi kasuwancin nasu. A baya-bayan nan dai kasashen Mali da Burkina Faso da kuma jamhuriyar Niger suka kori dakarun Faransa da suka shafe shekaru, suna yakar kungiyoyin masu ikirarin jihadi a kasashen nasu. To karshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai maimaicin filin lafiya zinariya.

0: Kimanin yara miliyan 700,000 ne suka fuskanci matsalar kanjiki da ta shafi muhalli a Amurka a cewar asibitin yara dake birnin Philadelphia a jihar Pennsylvania. Bayanan da asibitin ya wallafa a shafin sa na internet a watan Maris din shekarar 2025 sun nuna cewa yanayi daban-daban na shekara na zuwa da wasu ire-iren matsaloli na kanjiki da ake samu ta hanyar muhalli. Ga misali lokacin damuna da lokacin bazara na zuwa da wasu nau'ukan kanjiki ga yara amma sai sun gamu da abin da ke janyo musu kanjikin tukuna kafin su samu matsalar. A cewar asibitin kuma da wuya yara yan kasar shekara biyu ke samun kanjikin da ake samu ta hanyar muhalli. Inda ya kara da cewa abu mafi muhimmanci shine iyaye su takaita barin yara su hadu da abubuwan da ke janyo musu matsalar. Duk da cewa akwai magungunan da za a iya amfani da su idan har yaro ko yarinya sun samu matsalar. To idan muka dawo Najeriya kuma domin warware mana zare da abawa kan wannan batu na matsalar kanjiki a tsakanin yara, na zanta da wata ƙwararriyar likitar yara Dr. Fatima Nasir Faskari wadda ke aiki da asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya a jihar Katsina a Najeriya, kuma ta fara ne da cewa
1: shi kanjiki wani al'amari ne da wasu abubuwa ne za su zo ga jikin mutum. Misali, sai jiki maimakon ya dauke su a matsayin lafiya ne, sai jiki sai ya dauke su a matsayin wasu sababbin al'amura wanda ba bai san da su ba. So sai garkuwar jiki sai ta zo ta yaki da su, to in tana wannan yakin da su, to shine take sa duk abubuwan da za mu gani na masu mai kanjiki da mai kanjiki ke zuwa da shi.
0: To kamar uka nawa ne ake da shi na kanjiki a tsakanin yara?
1: Kam misali akwai abin da ake kira allergic conjunctivitis.

0: abu ne mai rai wanda kuma yana da buƙatar a riƙa kulawa da shi. Irin wannan gudunmawa da suka bayar ita take taimakawa harshen yana rayuwa. So da haka su mawaka su ne kamar wanda suke masu adanawa. Za ka ga cewa suna adana tarihi, suna adana harshe, suna adana al'adu da adabin al'umma. Waɗannan abubuwa inda duk ya zamanto ba a kula su sai ga ce an samu matsala. Dan ana ce kamar sauran mawaka kwatankwashinsa a cikin waƙoƙinsa an samu waɗannan ɓangarori, an yi musu adalci, an ba da gudunmawa daban-daban.
1: Kamar su waɗannan muƙalu da aka gabatar, akwai wani mataki na gaba da za a yi ɗauka game da su?
0: A irin wannan taro in an yi shi ba iyakarsa nan ba. Waɗannan muƙalu da aka gabatar za mu tace su, in mun tace su za mu buga a matsayin littafi ta yanda da ɗalibai da malamai da masu bincike da masu nazarce-nazarce za su ƙara waiwayarsu a kowane lokaci suke so.
1: Shahararren makaɗin na Dambe ya taka gagarumar rawa wajen zuga da kamba moɗin da yake yi wa waƙa. Ya kuma shuhura a waƙoƙinsa da suka fi mayar da hankali kan noma da dambe da kokawa, waɗanda aka fi sani da waƙoƙin maza. Wasu daga waƙoƙinsa sun haɗa da waƙar shago da ta Ado ɗan kore da Audu kai kaɗai gayya da mai gidan gona wato ta Garba na Godi da waƙar Basabce da sauransu.
2: Mai buku kama da azaza na abduga da kuru farin dayan da annan Hausa duka farin daye.

0: hasali ma dai daga cikin salailai da ake samu a waka har da na ƙari ko rigin kalmomi bisa lalura da masana irin su Dr. Babangida Magaji Isa suka gano a cikin waƙoƙin Dan Anachi Gandi
1: an gabatar da takardu da dama da irin wannan gudunmuwa ainihin ta taimakawa harshen Hausa wajen ci gaba shi ba wa Dan Anachi ya samar dangane da irin waƙoƙin da ya gudanar a Hausa muna da jimloli daban-daban akwai zaka ga akwai jumla mai sauki akwai mai sarkakiya akwai mai tambaya akwai mai korewa to cikin jumloli da muke da su a cikin harshen Hausa Dan Anachi yana da irin waɗannan a cikin waƙoƙin sa sai naga cewa da masana suka karkasa jumloli cikin harshen Hausa har guda 6 to Dan Anachi duk a cikin waƙoƙin sa ya samar wannan ba karamin ci gaba ne ainihin ga harshen Hausa daya kenan sannan kuma sai na duba a cikin ainihin maganganun hikima akwai inda mutum zai magana a cikin jumla sai ya ƙara kalma ko a cikin kalma sai ya rage ko a cikin kalma kuma sai ya ƙara sauti ko a cikin kalma sai ya rage sauti misali in ce ya tawo da safi ya iske shi a cikin jumlar an yi ƙarin wanda ya kamata a ce wannan abun babu abin da ake nufi da ƙari wanda idan baka sanya shi a cikin wannan abu ba to jumlar za ta zo daidai ƙari ne saboda larura irin ta waka ko kuma irin hikima ta ainihin mawaka sannan kuma a cikin jumlar zaka ga cewa akwai inda yake amfani da korewa in an ce korewa kamar a ce abu misali in ce ban ci abinci ba to zaka ga Dan Anachi yana cewa ban ce kai kaza ba a cikin waƙoƙin da yake bada ainihin waɗanda yake zigawa musamman irin su Ado Dan Kore da Gundumi
0: Malam Ibrahim Muhammad dan madamin birnin Magaji mai nazarin harshe da al'adun Bahaushe da waƙoƙin gargajiya na Hausa shine babban mai jawabin bude taro
2: har daga jamhuriyar Niger mun samu bagoncin irin su Dr. Korau wanda masana ne game da abin da shahi wannan fage na adabin baka musamman na waƙoƙi na mawaƙan baka jawaban da aka yi sun ƙara zaburar da masu manuwa irin wannan duk wanda ya yadda ya hita batun tarihin shi ya hita batun al'adar shi to ya ta san marushe kanshi da kanshi domin ka dauki sabgogi na mutane waɗanda ba su da wata alaka da kai ka azawa kanka ka salwantar da naka ka kaskantar da naka ka daidaitar da su na tasirantu da wasu abubuwa waɗanda Dan Anachi ya kawo cikin waƙoƙin shi misali ya yi maganar duniya ya ce ya shiga tsoron ta duniya wai duk yadda ta so mutum ta nemi shi jakkar baya babu ya ka iske ta kashe shi ya ce wai in an kai taro ya ce har dai in taron sarakuna ne sai ya tuno turaki sai ya tuno makama da sarkin gona ya ce rai ne ya yamutse har ya tuno da Alhaji sarkin Shanu da shi da Alhaji sarkin Maska kaga kenan duka ya fahimci duniya ba ta da tabbas matasan mu waɗanda ɗan shekara 50-60 ba su san su ba sai dai su ji labari Gundumi na Karime su ji labarin Bagobiri Dan Cibo inje da Dan Anachi naji dadi an kawo ma jama'a su an hada su wuri guda jama'a sun gansu
0: taron dai ya gudana cikin nasara a farko dai Dan Anachi ya fara ne da kidin dambe sannan daga baya watsare koma kidin noma a kidin noma ne ya fice duk da cewa daga baya koma kidin na dambe inda ya hadu da Muhammadu Shago da Dan Dunawa da Ado Dan Kore da sauran ƴan dambe da yawa waka kuma mutum biyu daga cikin su wato Umaru Gundumi da Bagobiri Dan Cimau na daga cikin waɗanda suka halarci taron har ma na samu zanta da Bagobiri Dan Cimau wanda fitaccen dan dambe ne a lokacin kurciyar sa
3: Anachi dai yayi dauka ni kwarai game da waka kuma sannan Allah ya taimaka ya taimake ni game da dambe Allah ya sani ni zama zarin yi ga dambe sai godiya ga Allah saboda Allah ya yi mana yawancin reman ga wannan taro kamar su mai gidan sama Ado Dan Kore tushiya mahauka kaci audu mai wuri waɗanga don na buge su ada na jan ruwa ɗan kincin basabci kai suna da yawa
4: ya kake ji a lokacin idan yana maka
3: sai ga gaskiya in yi ɗauko take na in shigo hili zan ka wallahi da ko babu kamanni ko mai gidan mutum sai sai gani karami ne ai har inda yake cewa in ka shiru ka zance man ka shira in ka shira in ji kuna gaggab kamar ka wala guna

0: wannan gagarumin taron kasa da kasa dai na zama ɗaya daga irin sa da Jami'ar Usman Dan Fodio ta shirya da kuma ya samu halartar masana kusan 100 da suka baje kolin fahimtar su akan harshe da al'ada da wannan mawaƙin maza makada bawa dan anaci ya taskace a cikin tarin waƙoƙin sa da suka bayyana ganuwa a waɗannan waƙoƙi nasa musamman na noma Zubairu Ahmad BBC Hausa daga Sokoto Nigeria
1: Ta gaida Zubairu Ahmad.
2: Domin ci gaba da samun labarai da dabi'un su, sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
3: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
2: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
3: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
2: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
1: Kuma sauraro duka a ƙarshen shirin kenan amma kada ku manta za ku iya sauraron shi da sauraron shirye-shiryen mu a shafin mu na internet wato bbchausa.com yanzu kuma madadin Ahmad Wakili da ya hada mana sauti da sauran abokan aiki Madam Asia Abdulkadir Muktar ke fatan mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC